0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Kavibes, advertise.
2: Huh? Advertise?
1: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo, eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: That song was brought to you by EMAPTA Philippines in Clark. Apply now at careers.emapta.com.
1: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
2: Kavibes, advertise.
3: Huh? Advertise?
2: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo. Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yung...
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: sabi ka naman, no? Yes. It's not distant. It is distance. It is respect. Because family does not mean unlimited access to someone's time, home, or personal space. Kahit ako nung nagkaroon ako ng family, nagme-message muna ang daddy ko bago pumunta. O, pupunta ako dyan, anak. Hindi basta bigla na siyang darating doon, no? Yung mga ganon. Siyempre, para prepared ako na nandun siya. Ayun. And next is, unsolicited advice can feel like control. Minsan may mga anak tayo na hindi naman hinihingi opinion natin, DJ Kali, alam mo ba yon? So, hindi naman sa lahat ng panahon, kailangan, mangyayalam tayo sa buhay nila, no? Kaya nga, nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Kumbaga, minsan, ang sinasabi natin, ba, sinasabihan lang naman kita kasi nanay mo ko. May mga ganun tayo eksena, eh, no? O kaya maaari nga marinig ng anak natin bilang, kailangan mong sundin ako dahil nanay mo ko. May parang authoritative ang dating, yes. Diba? So, may difference po yung advice and control. So, ang advice, nagbibigay ka ng choice sa taong binibigyan mo nito. Tama? Kasi atin, kahit ano pang ano mo, kahit anong ipayo mo, di ba? At the end of the day, sila magde-decision, yes, sa sarili
1: kung
0: nila.
1: Kung hindi naman din sila willing makinig dun sa advice.
0: Yeah.
1: At saka, yun yung isang problema eh. Kapag very authoritative na yung mga parents. Kapag too much controlling. Kaya yung mga ibang mga anak, dun na nila nasasabi na, ay, suwail yan. Di yan nakikinig.
0: Di nakikinig yan.
1: Kasi controlling na. Oh, kaya nagiging ganun.
0: Yun. So, yun. Control expects obedience eh. Kapag kasi controlling kang tao, huwag kang mag-expect na susundin ka kung ganun, di ba?
1: I agree.
0: Pero kapag advice yung binibigay mo, it's like, binibigyan mo siya ng options, ng choices, kung ano tamang gawin niya sa buhay. And anyway, yung mga anak naman natin, pag kailangan nila, hihingi talaga silang advice sa'yo.
1: Tama.
0: Oo. Pag later, maghihingi ng advice. Anong oras na? Muna, anong time check natin na ka-vibe sa Cali?
1: Our time check is 1:48 p.m.
0: Ayan, 1:49 na yan. Oh, bilis lang, no?
1: Nag-shift agad.
0: Nag-shift agad, oo. Ayan, support, don't take over. Kapag may problema yung anak natin, hindi lahat kailangan nating ayusin. Alam mo, minsan doon sa panganay ko, pag okay sa pangalawa kong anak, syempre nasa, ano na sila, right age na sila, young adult na sila. Kapag meron akong gustong sabihin sa kanila, kung may problema sila, no? Minsan, gusto nila silang ayos eh.
1: Aha.
0: Nasa sa kanila na yung kung sasabihin nila na itulungan mo ko dito. Ayan. Pero kung hindi naman hinihingi yung help mo, kaya na nila yan, di ba? Kasi ang kailangan lang naman nilang marinig sa atin, hindi anak, andito lang ako. Kung ano man pinagdadaanan mo, andito lang ako. Di ba? O kaya ano ang kailangan mo.
1: But iparamdam mo lang yung support. Kasi yeah, dun lalabas yung ano eh, yung growth ng anak eh.
0: Exactly. Ayan.
1: Hindi siya matututo kung palagi kang nandyan. Pero it doesn't say na hindi siya matututo or what. Kumbaga, dapat di ka pa rin absent.
0: Correct. Hindi ko alam kung meron tayong connection ngayon dito. Ayan. Kasi hindi natin pwede sabihin, hindi, ako na dyan. Alam ko na gagawin ko dyan. Because sometimes helping means giving them enough space to solve their own problems. Oh, eto pa. Nangyayari to eh. Grandparents are not automatically the parents. Alam mo ba yun, DJ Kali? Kapag may apo na, oh ayan, hindi ko pa naman nararanasan to. Getting there, I hope. Pero wala pa. Hindi ko pa bagay feeling ko. Ayan. So, pag may apo na tayo, another adjustment tayo dyan. You can love your grandchildren deeply without undermining their parents. Minsan kasi may mga lolo dyan at lola na medyo pinapakialaman nila yung discipline na ginagawa ng parents. Oo.
1: I agree.
0: Oo. Pero, kakalolo ko nun, tsaka makalola ko. Eh. Oo. Alam mo, ginagawa ko. Pag may kasalanan ako, takbuhan ko, lolo ko, tsaka lola ko. So, pag sumunod na yung daddy ko nun, wala na magawa yung daddy ko. Oo. Takbuhan ko talaga yung lolo at lola. Ikaw ba?
1: Ako,
0: sa mga anak mo?
1: Yeah, gusto ko naman din yan. Kasi yung parents ko, sobrang love naman din nila yung mga anak ko. Which is

0: Thank you
1: yan
0: po.
1: Yan tayo, yung mga ganyan, yung mga mahal-mag-mahal. O, sino ba yon?
0: Eto, good afternoon po, DJ Amir. Silent listener niyo po ako. Pa-request po ng buksan mo. Papasukin ako by Patay Kuya tayo. Will.
1: Ano ba yan? Yung mga nire-request niyo, no? Oh. Hi, DJ Kali. O, ka-vibes Kali. Pwede ka sa 3 to 6. Palitan mo si... Hoy! DJ Kakay, block mo to. Charot! Joke lang. Bakit may ganito? Oh, hindi ko nasasabihin, baka awain ka ni DJ Kakay. Bahala kayo dyan. At syempre, ito pa. Kapag meron na syempre, ano, meron na asawa yung anak mo, meron na siyang partner, huwag kang maging kakumpetensya. Ha? Yung hindi mo kailangang mamili, hindi mo kailangang papiliin ang anak mo na... Sino susundin mo? Ako nanay mo. Kaysa yung asawa mo. Ako ang nanay mo. Ako nagpalaki sa'yo. Ah, ganun, no? Yes. Ay, nako.
0: Pamilyang Pilipino talaga, eh.
1: Oo. Your son's wife, your daughter's husband, their partner, their own family, may lugar sila sa buhay ng anak mo. So, love doesn't happen.

0: mga anak ko yun. I mean, hindi labas sila dun. So, hindi sila therapist. But, if they need to listen to me, okay lang naman. Pero, nararamdaman naman ng parents yun kung ano eh, kung hanggang saan lang yung level ng kaya nilang tanggapin sa'yo, do. Because as parents, ka-vibes, Kali, we also need to build a life outside our children. And so we have friends, we have our own hobbies, have faith, have purpose. Because your child should be part of your life and not your entirely, your entire life, ka-vibes. So tanungin natin yung mga sarili natin bilang mga titang ina, titong ama, mga parents, support ba to o control? Ito yung magandang self-check bago tayo makialam. Diba? Tumutulong ba ako o gusto kong mangyari ang gusto ko? Ayan, sa ating anak. Diba? So, if the help comes with pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, yung mga ganyan mga salita ng mga nanay eh. Minsan mga tatay, diba? Very toxic. Then perhaps we're no longer simply helping. Actually, real support respects the person's right to choose. And lastly, ka-vibes ka, love doesn't require obedience. Mm-hmm. Do you believe in that?
1: Yes.
0: Bakit? Sige, yes or no ka dyan. ano, bakit mo nasabing yes?
1: Ano na lang siguro yung sasabihin ko? Kasi may mga magulang talaga na kapag super controlling sila, sila na yung magdi-decision sa family.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ganun kasi, yung anak mo, hindi na niya kayang i-grow yung family niya. Kumbaga parang ikaw na yung talagang kung nagko-control. So, mm-hmm. Kumbaga parang sariling family mo na yun, hindi na yun yung family ng anak mo. Kaya, marami sa social media, very uso ngayon, di ba? Na may mga thunders na nagagalit sa isang sikat na kasi so controlling.
0: No?
1: Kasi hindi nila naintindihan talaga what's going on.
0: Mm-hmm.
1: So, ako as young mama, sabi mo nga, kailangan maging ready ako kapag nirelease ko yung mga anak ko. And bilang Gen Z ako, I can say, ready naman ako na i-release sila. Kaya I make sure, ngayon palang bata sila, natuturo ko na sa kanila yung writing. And I'm not gonna control them kasi I want them to grow. Kasi I raise them to be a better person. So, kailangan, di ako worried sa paglaki nila.
0: Sobrang perfect. Ayan. And I, thank you. Ayan, hindi kailangan na sumunod ang anak natin sa lahat ng gusto natin, ka-vibes Kali, para maging mabuti silang anak, diba?
1: Yes.
0: Pwede tayong mag-disagree, pwede tayong mag-worry, pwede tayong magbigay ng advice, pero pwede pa rin nating sabihin, hindi ko man gusto ang choice mo, anak, re-respetuhin ko dahil buhay mo yan. And that is mature love. O, may idadagdag ka ba doon?
1: Yes. At saka DJ Amir, kailangan yung anak magkamali.
0: Okay, bakit?
1: Kasi, pag hindi siya nagkamali sa buhay, hindi siya matututo. Kapag lagi kang nakasapo sa kanya. So, kailangan, he or she should learn from that mistake so that for the next decision that he or she'll gonna make, it's for the better.
0: Okay, yan. That is correct. That's perfect. O, eto na nga. Ano ba ang takeaway natin dito?
1: Mag-check tayo na.
0: Ano ba ang takeaway natin dito? Ayan. So, mga ka-vibes, kung may isang bagay kayong tatandaan sa ating pinag-usapan today, ito yon. Self-respect is not the opposite of love. You can love someone and still have boundaries. And you can forgive someone and still require change. Ayan. So, hindi obligasyon ng anak na bayaran ang pagpapalaki natin sa kanila. So, ang goal ng parenting ay hindi magkaroon ng anak na habang buhay na umaasa lang sa atin. Ang goal ay mapalaki natin sila na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa at kahit kaya na nilang mabuhay nang wala tayo, ay pinipili pa rin nilang manatiling malapit sa atin. And that's the beautiful part. At hindi kailangan nila tayo, kundi dahil mahal nila tayo. And, sige, basahin natin mabilis. Yung mga magpapashoutout bago kami mag-break ni Ka-Vibes Kali. John Guevara Pineda, pashoutout po kay James Ramsey Alvarez Cruz at kay Rio Manalo Benko. Birthday po nila. Shoutout din po. Limbo ni sa crew TNVS. Ayan. And Brianna May, Ignacio, pa-shoutout po. Kikay David, shoutout. Kay Kikay David and Maria Manalili, pa-shoutout po. Bernard Kiambao, ano ba yan? Tanghaling tapat. O, diba? Ano na naman yun, Bernard? Saido Red, happy listening to Laika, Kat, Joe, and Clarence Garcia Makapagal from Annie Dula. More power. God bless. Thank you. Ayun. May bagong DJ Tara. Motore ko daw. Oo, ka-vibes kali. Brianna May, Ignacio, pa-shoutout po. Happy birthday kay Margie De Leon. Happy, happy birthday. Ayan mga ka-vibes, babalik kaming mabilis din mamaya ni ka-vibes Cali. So ano ang iyong masasabi dito bago tayo magpatuloy? DJ Cali, ano pang iyong takeaway?
1: Ayan, so ako as millennial mom, Gen Z mom, ang takeaway ko lang sa ating mga listeners, no? Ayan, so tandaan niyo yung mga advices namin na it's very important to be a parent, not to be controlling parent. Kailangan yung supportive parent. Supportive parent tayo, lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi iba na ang panahon natin, hindi na katulad nung sinaunang panahon.
0: Grabe, so, sa sinauna naman. Sobra sa sinauna.
1: Ayan, so, mas magandang, mas magiging payapa ang life natin kung magiging supportive parent na lang tayo.
0: Ayan.
1: Kesa controlling. Kasi ikaw nagpalaki niyan. So, kung anong magiging siya, yun yung way ng pagpalaki mo sa kanya. So, you don't have to worry about your children.
0: Okay. Ayan. Para naman sa mga anak, ano naman ang masasabi mo? Ka-vibes Cali?
1: Ako bilang anak, hindi naman controlling yung parents ko eh. So, I can make my own decisions. Pero, I can say before, may decision ako sa buhay na gusto ko mag-abroad, pero ayaw nila kasi they are scared. Siguro ayaw lang talaga nila na mapahamak ko kasi uso before yung mga pag umuwi ka galing abroad, yung ibabangkay na or so what.
0: Grabe,
1: maybe my time is not yet nung panahon na yon. So, ayan, bilang anak, siguro, okay lang tayong makinig sa mga magulang natin. Pero if you think na may gusto kang itry, huwag kang don't be afraid to get out of from your comfort zone. Kasi hindi ka mag-grow kung dun ka lang sa comfort zone mo. Pwede naman tayong magkamali. Pwede tayong madapa ng maraming beses.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung pagkakadapa natin with our wrong decisions, yan yung maglalagay sa atin sa success sa buhay. Kasi I believe in the saying.
0: Oh, sige, ano
1: pag hindi ka nagkamali, alam mo yun, yung pagkakamali talaga yung magiging, magiging, kumbaga, yung magpupush sa'yo to be a better person and to be more successful in life.
0: Alright. Thank you so much, ka-vibes Cali. Ayan, ang dami nyo nang nakuha. Meron ng takeaway mula kay DJ Amir sa inyong titang ina. At syempre, kay ka-vibes Cali dito na makakasama nyo pa rin yan sa mga susunod na araw. Ayan. Ayan mga ka-vibes, it's 2:02 in the afternoon. Nababalik po kami ni ka-vibes Cali. Dito pa rin sa programang Nakikinig, Nagpapayo, Walang Judgment, ang programang inyong safe space, Tita Nanay Time. Syempre pa, only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.

0: So outside par pa siya as of 3 PM today. So Typhoon Choi 1-2627 at 2,430 kilometers east of northern Luzon. And may maximum sustained winds of 130 kilometers per hour near the center. Gustiness up to 160 kilometers per hour. So ang movement po ng bagyong ito ay northward at 10 kilometers per hour. So sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island region, Central Visayas, Leyte and Southern Leyte, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po ay caused by throughout of Tropical Cyclone Choi 1. So, possible flash floods or landslides due to moderate to, at times, heavy rains. Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ito po, headed ng localized thunderstorms. Actually, wala pa naman bagyo. Papunta pa lang. Sana lumihis na lang siya. So, may mga possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. Kaya tingnan nyo, huwag kayo masyado magpakakampante. Kanina, sobrang init. And then, ayan, biglang ang lalaki ng patak ng ulan. So, dapat ready po tayo palagi, mga kabayes. At, syempre pa, oo, at kumusta naman ang iyong pagsama sa akin dito, Kavibes Cali, sa Tita Nanay Time?
1: Ayan, sobrang na-enjoy ko ang Tita Nanay Time. Especially ang ating mga listeners, grabe, napakadami nating listeners for today's video.
0: Oh yeah, kasi ano ngayon eh. At ang mga ka-vibes ha, huwag nyo pong kalilimutan na meron na po kaming live video streaming. Ayan, ako mga ka-vibes, makikita nyo ang pinaggagawa namin dito. Kahit ayaw namin, makikita nyo kami dito. Ang mga DJs nyo dito sa gvradios.com. Ayan, pindutin nyo lang ang GV o click nyo lang ang GV99.1 FM live video streaming. Makikita nyo po kami ngayon real time ano-anong pinaggagawa namin dyan. Ayan, oo. At hindi lang po ang aming MixLR ang available for your ano listening ano din time, meron din po kaming gvradios.com at makikita nyo kami live na live, real time. At syempre, every Saturday, abangan nyo po si DJ Amir every 12 noon to 3 PM Tita Nanay Time, and every Sunday from 3 PM to 6 PM, Who Wanna Know Why, ang programang will always answer your why. At syempre mga ka-vibes, baka kailangan nating baguhin yung definition natin ng pagiging mabuting magulang. Kasi hindi nasusukat yung pagiging mabuting nanay o tatay sa kung gaano natin kayang kontrolin ang buhay ng mga anak natin. Minsan, nasusukat ito kung gaano natin sila kayang pagkatiwalaan kapag natututunan na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. At hindi natin kailangan maging pinakamahalagang tao sa buhay ng ating mga anak. Ang mahalaga, naging isa tayo sa mga taong nagturo sa kanila kung paano magmahal, rumispeto, magdesisyon at maging mabuting tao. Kaya kung ang anak mo ay may sariling buhay ngayon, sariling bahay, sariling pamilya, sariling desisyon, don't take it as a rejection, mga ka-vibes. Maybe that's the very thing you prayed for when they were young. And that one day, they would be strong enough to live on their own. At syempre, mga ka-vibes, tandaan natin, letting go doesn't mean losing your children. Sometimes, it is exactly what allows them to come back. Not because they are obligated to, but because they want to. And syempre, ito ang inyong titang ina, DJ Amir, reminding you, love your children deeply, but give them room to become themselves. Kasi ang anak natin, hindi investment, pangailangan magbayad ng dividends. Ayan, sila ay buhay o buhay na ipinagkatiwala sa atin. At darating ang panahon, kailangan natin silang pagtiwalaan pabalik. And so again, thank you so much Ka-Vibes Cali for joining me here sa ating program na Tita Nanay Time. At syempre mga Ka-Vibes, so magpaalam ka na rin Ka-Vibes Cali sa mga Ka-Vibes natin. Ayan, paano kanila aabangan?
1: Yeah, ayan sa mga Ka-Vibes natin na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa pakikinig sa amin today. So, ayan, bukas, naka-live ulit ako. Ayan. Ayan.
0: Sino kasama mo?
1: Kasama ko si DJ Donny.
0: Sa kanyang programang yes. MKM. Oo. Every Sunday yan, 12 noon to

3 PM. Kasunod po kami dalawa. Ayan. So, abangan ninyo si Kavibes Kali at makipagkwentuhan ulit tayo sa kanya. And mga Kavibes, maraming salamat. Enjoy the rest of the weekend. Enjoy your Saturday. And it's 2:59 in the afternoon. O, 3 o'clock na pala. Bilis namang pumalit. Ayan, ingat po tayo. Stay safe, stay dry. Bye!

Oh wow, that's Mistletoe by Justin Bieber, only here on your number one favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. I should be playing in the winter snow. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your Good Vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, Lungsod ng Angeles, sa lubigan ng Pampanga, Central Luzon. Ka-vibes, sumasahin po po ito naman niya po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong nag-iisang Joseph and Tasha na always marangkado mariba. Ang nalangala, ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Yes, naman pa mansuman sa good gulaman po dahin. Yes, mga ka-vibes, kumusta, kumusta, kumusta? It's the most beautiful time of the year. Today is Saturday, of course, ka-vibes. Ano ba? Unang araw ng Sabado sa buwan ng Oktubre, mga ka-vibes. Yes, magandang hapon po sa ating mga ka-vibes na kanina po nakatutok at sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo. Welcome to my program na palagi niyong inaabangan tuwing Sabado ng hapon mula alas 3 hanggang alas 6. Yan niya po ay sa programa niyong Dare to Queer. Just speak loud, live proud, dare to be you. Yes, yes, yes. Bagamat subalit data po at ano nangyayari sa panahon ngayon, no? On my way here, ayan, inulan, ayan, umulan, bunggang-bungga, alright. But anyhow, mga ka-vibes, yes, hindi natin alintana na may darating. Alintana. Na-imagine ko tuloy yung mukha ni Catherine, yung kaibigan ko. Kung ano magiging reaction niya. Yes, mga ka-vibes, samahan niyo nga po si DJ Gandara away until 6 p.m. for today's edition ng programa niyong Dare to Queer, kung saan pinag-uusapan natin ang mga chika-chika kaganapan sa mundo ng ating LGBTQIA+ community, at the same time overcoming, right? Kung sino ka, sino ka nga ba, right? I have to live proud, right? Say it proud, right? Kung ano mga tinatago ninyo. Maganda na hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, pedicab driver. Ayan, maganda rin hapon po sa inyong lahat. Tayo nga po yung napapakinggan nationwide. Harapin nyo lang po ang www.mixlr.com/GV991. Or if you're a Signal TV subscriber, you can listen to us through Signal TV Channel 306. And yes, ka-vibes, in addition to that, we are now streaming nationwide. Nasa man kayong sulok ng mundo, look for www.gvradios.com. Magpapakinggan at mapapanood nyo po si DJ Gandara at mga GV DJs nyo na favorite, at the same time ang inyong mga paboritong programa. Mapapanood nyo kung ano mga pinagagawa namin, right? So bisitahin nyo na yan. Kahit hindi kami live sa ating podcast live na sa Facebook, you can see whatever what we're doing there, right? At yes, mga ka-vibes, dahil nga po maulan-ulan na hapon ng kaganapan natin ngayong araw ng Sabado, October 3, 2026, sa mga ka-vibes natin nasa labas ngayon na bumabiyahe sa amin kayo patutungo, mag-ingat po kayong lahat. As it's the start of October, mga ka-vibes, here is our code of the day. Life may not always unfold the way we hope.
Chestnuts. But experience has something to teach us. Somehow, i-relate natin to ka-vibes dahil, alam nyo naman, it's how many, 3 months na lang, right? October, November, December. Patapos na naman ang taong 2026, right? And yes, mga ka-vibes, October na, right? Bagong buwan, bagong chapter, bagong hopes and plans, right? Pero kasabay niyo mga kabayad, sa pagsimula ng October, may isa rin tayong kailangang paghandaan, right? According to Pag-asa mga ka-vibes, ang kasalukuyan na ating mararanasan nga po ay itong paparating na El Nino, right? Inaasahan niya po yun na magiging very strong sa mga susunod na buwan at maaari magpatuloy pa hanggang sa first half ng 2027. At mga ka-vibes, maaari itong magdala ng kaunting ulan sa ilang bahagi ng bansa natin, mga ka-vibes, dry spells, and also drought at mainit na temperatures, right? Kaya ka-vibes, hindi lang agriculture ang maaaring maapektuhan dito, kundi pati na rin ang water supply and daily routines, livelihood, at overall of our livings, right? So, mga ka-vibes, so kung tutusin, para rin to sa buhay natin, mga ka-vibes, right? Minsan may mga bagay tayong pinaplano ng mabuti, pero hindi pa rin nangyayari the way we expected. May mga trabaho na hindi natin nakuha, relationship na hindi nag-work, opportunity na hindi dumating, right? Hindi talaga, parang hindi para sa atin siya, right? May mga araw na parabang hirap huminga tayo dahil may mga madaming unexpected thing na nangyayari, right? Or challenges sa buhay natin. Pero mga ka-vibes, just like changing the weather itself, right? Life is something we cannot, or life is something that we cannot control completely, right? What we can control, mga ka-vibes, is something that how we respond to those things, right? So mga ka-vibes, kung may mga matututunan tayo sa ating quote of the day, right? Kung may matututunan tayo for today at the same time. Maybe this is the hindi man natin kontrolado ang kung kailan darating yung bagyo, tagtuyot, at pagbabago ng panahon. Pwede nating ihanda ang ating sarili, right? And that same goes for our life, right? So ngayong October, mga ka-vibes, instead of asking yourself na bakit hindi nangyari sa gusto natin or nangyari sa gusto ko, right? Maybe you can ask yourself, ano ang gustong ituro sa iyo ng experience na 'yon, right? Kasi mga ka-vibes, sometimes what feels like sit back today becomes the lesson that prepares us for something greater tomorrow, right? Like what I'm saying, mga ka-vibes, that with our quote, life may not always unfold the way we hope, but experience has something to teach us, right? Kumbaga, may mga bagay pagkakataon na hindi talaga parang tutugma sa gusto natin, right? But at the same time, yung mga experience na nararanasan natin o mararanasan natin, marami tayong matututunan, right? Gaya yung experience ngayon na trending, right? Ano yun? God vibes, bakit umuulan? Parang di ko nakuha yun. Mr. Witness, bakit naman kasi umuulan sa hapon? Cherry! sinasabi ko sa inyo, updated si DJ Gandara, no? Tama po ba, Mr. Witness? Na ganyan kalakas ang ulan sa hapon. Yeah,
Yes, mga kababs, kung meron kayong insights in our code of the day, life may not always unfold the way we hope, but experience has something to teach us. Oh, yeah. You can share your insight on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. And with that being said, Maka Vibes, let's enjoy the mood of our program for today. Here's The Police with the song Every Breath You Take. Dito pa rin yan sa programa nyong Dare to Queer. Bago tayo magbigay ng commercial break, eto, ibibigay ko muna, say hi and hello muna tayo kay 8694. Sabi ni Kavibes 868694, good afternoon DJ, pakipay naman po ng biyahe ng J-Roa, o ni J-Roa. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Sige, hanapin natin yan. Thank you. And sabi naman ni Kavibes 3016, good afternoon DJ Gandara, pwede buong pa-request ng Abracadabra ni Lady Gaga. Salamat po. Alright, hanapin natin sa ating playlist. Alright, here we go. Every breath you take. Hold your breath, mga Kavibes. Dito pa rin yan sa programa niyong Dare to Queer. Only here on your number one favorite Good Vibes station, GB 99.1, your Good Vibes.

Magandang hapon! Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao lang sa nangangalas sa lawigan ng Pampanga! Central Luzon! Yes, Maka Vibes, we are now so live on our Facebook page. This is www.facebook.com/GV991 or simply search on your Facebook search bar GV99.1. Mga kabayas, muli po nagbabalik sa inyo mga talapitan sa radyo. Ang inyong nagisan, Joseph and Tasha, na always sumarangkada o maariba ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Yes, maganda lang hapon po sa ating mga kawalis na kayo pa nakatutok at sa mga katutunin lang. Thank you so much for choosing GV99.1 as your background. Ano man po ang ginagawa ninyo ngayong hapong ito? At yes, let me just check our podcast live for today. Atin na pong i-share iyan. Sige, hanapin natin yung ating Facebook live. Ay, naka-live na si DJ Gandara. Tayo yung naka-white for today's video.

0: sa atin, huwag natin pilit. May mga bagay na hindi, maybe natin talaga para sa atin.
1: Huwag na lang ipilit.
0: Waiting for the perfect time. Waiting for the perfect time, right time. Huwag mo, huwag mo siyang pilitin na maging pa siya ready.
1: Ah, kapag diba? Hindi pa, kung baga sa relationship, kapag hindi pa ready, wag mo nang ipilit kung ayaw talaga nung tao.
0: Wag mo nang sabihin na mahalin mo ako. Nang part, ganun siya.
1: Fighting in and out ka, Joyce.
0: Gandara.
1: Nire-replace ko na
0: lang. Hindi kasi para sa atin. Kung talagang hindi talaga siya para sa atin, wag mo ipilit. Ikaw din naman mahihirap sa huli.
1: Correct.
0: Diba?
1: I agree with you.
0: Kumara sa...
1: Did not
0: work. Ako. Kung talaga hindi pa talaga ready ang tao, huwag mo siyang bibiglain. Matutunan ka rin ang mahalin.
1: Correct. And that with that, Joyce, it's something na...
0: Okay. Pag-ipunan mo, paghirapan.
1: Yes. Yeah, there you go. Nagpuputol-putol lang. But then, it's something
0: paghirapan
1: na...
0: mo.
1: And it's something na good experience.
0: Paghirapan mo. Pagsikapan
1: mo. Okay. Nagkakaroon po tayo.
0: Yung experience ko na DJ Gandara. Yung experience Gandara. Kapag may gusto ako gamit, paghihirapan ko talaga, pagsisikapan ko. Diba? Ganun na ako.
1: Yes.
0: Wag ko muna siyang biglaan na mag-ganun. Mali natin. In my dreams, mabibili ko din para sa akin. Yun yung sasabi ko sa sarili ko for my experience.
1: For your experience naman. Okay, alright. I respect that. Thank you so much. I appreciate that, Joyce.
0: Thank you po.
1: Alright. May mga gusto bang batiyan? Ayan pa, song request.
0: Ayun,
1: last
0: shot to. Advance Merry Christmas to you, DJ Gandara. Advance Merry Christmas to you. Shot from permanent na, no. So, siguro naman mag-meet na kita in person one day.
1: Sana naman. Bago matapos ang taon na ito, no?
0: No? Ang tagal ko naman nire-request to, di pa natin mag-meet in person.
1: Oo. Sakto, Joyce. Mag-birthday si DJ Gandara ngayong buwan na to.
0: Kailan?
1: Oo. Saan? Sa 29.
0: Malay mo.
1: Joke lang.
0: Alright. Pero PM ko na lang bago yung account ko.
1: Kaya.
0: Bago yung account ko, PM na lang kita.
1: No, I'm just kidding. But yeah, thank you so much, Joyce. And yeah, may mga gustong i-share and also some requests.
0: Sorry
1: po, you're fine.
0: Signal. Mm-hmm. Wala ako song. Late na. Siguro, ito lang. Ingat ka na lang sa pag-wedding.
1: Thank you so much.
0: Ingat sa pagdadrive. Ingat sa pagdadrive. Lalo na siya para man ngayon.
1: Yes. Makulimlim maulan. Thank you so much, Joyce. And
0: God bless you. Hope to see you soon. And advance happy birthday.
1: Thank you so much.
0: Love. TV99.1. Bye.
1: There you have it.
0: See you all.
1: Thank you so much. Joyce.
0: Bye-bye.
1: There you go. All right. So, that was Joyce, ang ating avid listener here sa GV99.1. All right, mga ka-vibes, mag-overtime naman si DJ Gandaria. Can you hear my voice? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayong araw na ito. Thank you so much. Ayan. Oh, nandito pala ang ating mga ka-vibes sa ating podcast live. Meron mga comment right here. Sabi ni ka-vibes, Tita Donalyn, pa-shoutout sa Family Peñano, Family Quintos, and Family Salonga ng Bataan. Ayan, shoutout po sa Peñano, Family Quintos, and Family Salonga ng Bataan. And also, Family Cabal and Family Nazareno. Ayan. Thank you so much, Tito Donalyn. Magpapayam nga po si DJ Gandara. Mapapakinggan niyo po si DJ Gandara every Saturday from 3 p.m. to 6 p.m. para sa programang Dare to Queer. Magkarinig po tayo muli, mga ka-vibes, with a song, fight song, that I will be living to y'all. Ano man ang pinagdadaan ng mga ka-vibes or whatnot. And for sure, you're trying to make yourself stronger. Right?
2: Like a small boat.
1: Life may not always unfold the way we hope, but every experience has something to teach us. Emotion. Have a great day ahead, mga ka-vibes.

and see you, Maka Vibes. Keep on pushing my buttons. This is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly, and this is our program YK, where we talk about kiganapan, kasiyahan, and kituwaan. And we're back with another Saturday, mga ka-vibes. It is now 7:08 sa buong Pilipinas. Nako, nako, medyo marami-rami ang naganap sa world. Nako, wala ko last week, alam ko. Nako, sorry na. Kasi naman, ang first one kasi, nawalan ng voice. Kaya ayun, hindi nakapag, ano, nakapag, nakapasok ba? Anyway, mga ka-vibes, start na natin ang ating mga kaganapan. Marami-rami, nako, marami-rami ang naganap talaga sa K-pop world, sa P-pop world, and sa world talaga. Sobrang dami ang nangyari. Maraming magulo, maraming naging, ano ba, disaster ganun. Hindi naman siya disaster, pero ang daming, ano, naging issues talaga this past few weeks. Grabe. Anyway, sige, start na tayo sa ating mga kaganapan. Remind ko lang kayo, mga ka-vibes, ang ating ano ngayon is entertainment news. And una na dyan ang news about sa Enhypen. Yes, because Enhypen is in the Philippines right now. And they are currently having their concert as well as fan meet sa MOA Arena right now. As of now, nangyayari niya ata siya. Yes, 7 PM kasi yung start nun. Sana all talaga sa lahat ng nakapunta. I mean, sana all sa lahat ng nandun right now. Diba? Nako, sana all nakapunta talaga. Anyways, yun nga, they're here for that concert and fan meet. And kanina nga, nagkaroon na ng mga na-upload na videos and photos ng venue nila. Ang grabe, punong-puno. Sobrang dami. Sold out yata sila. Anyways, next kaganapan tayo, mga ka-vibes. Eto, medyo ano lang, mga short updates lang to. Yung ano, BTS, it's about BTS naman. Ngayon kasi yung BTS, they will be starting their Latin America tour. Yes, nagsisimula na ang kanilang Latin America tour after ng kanilang North America tour. As well as yung Europe. You keep on pushing my buttons. And sa P-pop naman, ang BGYO, they are currently in Zamboanga. Marami-rami ang nagko-concert right now. Sana may budget pa ang mga fans nila, di ba? Anyways, ibang ano naman tayo, ibang ganap naman tayo. Ito medyo sad siya. Bittersweet moment ba? Kasi it's about Ben and Ben. Alam nyo ba ang ang happening sa Ben and Ben? Kasi yung band na Ben and Ben, recently, yung ano nila, yung drummer nila na si Jam, nagpaalam na siya sa band. Yes, it's very sad. Umalis na siya sa kanilang group. Ayun, nagkaroon siya ng final bow and nagkaroon sila, kinanta nila yung ano, song nila na Saranggola bago siya nagpaalam. If I'm not mistaken, sa Araneta Coliseum nangyari yun. It's very sad. It's bittersweet. But ano, it's a new chapter for Ben and Ben and for the drummer as well, diba? Yeah,

Eto naman, nako. Kung kanina bittersweet, ito sad talaga siya. Ang sad talaga ng ano na to, ng entertainment news na to. Ay nako. Ano bang ganap to? Kasi naman yung Eunice na K-pop group, kung saan kasama yung dalawang member na Pinay, at saka yung isang member na half Filipina din, na si Jelly, si Alicia, at saka si Yeonju. Ano, yung band kasi nila na Eunice, ayun, nag-disband na. Ang sad talaga. Nagpaalam na yung group nila na mag-ano na daw sila, mag-disband daw sila. Last September 26 yon, 26 ba or 24, yun, nag-announce officially yung company nila na mag-disband na nga yung group. And recently, nakita si Jelly Danka na ayun nga, umuwi na siya here sa Philippines. And sabi nila, magkakaroon daw siya ng mga more projects here sa country natin. And wala pang update kay Alicia at kay Yeonju, as well as yung mga other members. But so far, meron pa silang mga social media updates na magkakasama sila. So baka meron pa silang mga activities before sila officially maghiwalay-hiwalay ng kanilang mga landas. Anyways, mga ka-vibes, yun lang ang ating mga ganap. Nako, merong happy, merong sad, may nagko-concert, may nagdi-disband. Grabe. Anyways, mga ka-vibes, yun muna ang ating ganap. Magbabalik tayo mamaya. For now, I'll be playing more music here. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop Frenny, and this is our program YK. For now, I'll be playing Bikini by Beanie.

0: Hey guys, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good advice reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
0: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang iyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ba? Baby mo ako!
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
3: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
3: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
2: Nasa ibaba.
5: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ng iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay ng Good Vibe Station, GV 99.1.

sa ating live sa TikTok, may nag-request ng song na to. Kaya, ayun, ipi-play natin siya right now. Ayan, we will be playing Ooh La La Baby by Baby Dolls. Mga ka-vibes, sumayaw kayo? Yes, kasi pinapasayaw din ako ng mga nasa live natin right now. Ayun. Ay, mga ka-vibes, stay tuned sa inyo number one Good Vibes Station GV 99.1. Your Good Vibes.

talaga ng song na to ng mga ka-vibes. It feels very nostalgic at the same time emotional pero happy and sad, parang bittersweet talaga siya.

hindi pagpapalit ang pagkakaibigan. Ganyan dapat mga ka-vibes. Stay loyal, stay friendly. Stay connected to your loved ones. Lalo na sa magulong panahon na to. Maraming bittersweet moment ang nangyayari, kagaya na lang anong kanina na sinabi ko. Yung sa Ben and Ben, yung drummer nila is umalis na sa group nila. Umalis na sa band nila. Yung drummer nila na si Jam. Anyways, mga ka-vibes. Feel ko lahat makaka-relate kapag sinabi ko na sobrang gulo ng panahon ngayon. Like, sobrang gulo talaga, diba? Weather muna ang usapan. Yung tipong sobrang init sa umaga, sa tanghali, sobrang init, tirik na tirik yung araw, grabe, sobrang liwanag, ganun ba? Yung sobrang aliwalas ng langit, pero mainit. Tapos kadating bigla ng hapon, biglang bubuhos yung ulan. Feel na feel nyo ba yung ano na yon? Mga ganung ganap? Yung minsan sobrang init pa pero umuulan pa din. Alam mo yung sinasabi nila na may kinakasal daw na tikbalang, yung ano, mainit pero umuulan. Ganun ang mga ganap. Diba, aminin nyo mga ka-vibes, sobrang init, tapos bigla malamig, tapos mahangin, tapos yung hangin magiging ulan. Tapos kulang na lang para maging lalong mas magulo, mag-snow na lang talaga. Pero hindi lang ang weather ang magulo mga ka-vibes, nako. Pati ang mga ganap sa ating kapaligiran, sa buong mundo, sa Pilipinas, sa social media, sa internet, kahit saan man yan, sobrang gulo talaga. Alam mo yung gulong-gulo ka na nga sa buhay mo, tapos dadagdag pa yung gulo sa ibang ano, sa mundo. Ikaw nga hindi mo pa na-figure out yung sarili mo, pero dadagdag pa yung mundo na kailangan mong i-figure out, diba? Ngayon, bakit ko nga ba sinasabi yun? Wala, ayoko muna kasing dumagdag sa gulo, kaya hindi ko muna kayo tatanungin ng mga questions. For now, itatayo lang yung topic natin kung gaano kagulo ang mundo today. Sana mga ka-vibes, prepared kayo sa ano, sa mga mangyayari in the future. Alam nyo na ba ang mangyayari sa panahon? Yung magkakaroon daw ng El Nino, grabe, tapos sobrang lala daw. Nakita nyo na rin ba yun? Yung ano daw, for the ano, another history daw na sobrang lala ng El Nino mangyayari. This October. Kaya pinaghahanda ang mga tao. Alam mo yun, ang funny thing lang, kasi may nakita ako online, sabi na, tawag doon, yung government natin right now, nag-warning sila na maghanda daw tayo ng mga tubig kasi nga, dahil baka magkaroon ng tagtuyot dahil sa El Nino. Pero, sabi doon sa post na, kung ganun pala yung mangyayari, bakit magtatayo ng ano, ng taksilika? Kukulang pala ang tubig. Kung kukulangin ang tubig, paano na lang? Wala, nabasa ko lang siya online. Pero it makes sense, di ba? Bakit nga naman?

Grabe, sobrang ano talaga, sobrang daming nangyari kagaya ng ano sinabi ko kanina, 'di ba? Sa K-pop, sa P-pop, sa music industry, sobrang gulo din. Ang daming nagdi-disband, ang daming ano sa K-pop pa lang, sa K-pop pa lang, sobrang gulo na talaga. Alam mo yung ang daming naka-cancel na mga actor, mga singer. Tapos ang daming nagdi-disband din. Ang daming naka-hiatus, hiatus, kung ano man pronunciation doon. Yung bigla na lang sila magpapahinga and ano, undefinable kung kailan sila babalik. Ganun. Anyway, sa magulong mundo na to, sana makahanap kayo ng inyong pahinga. Ng inyong, ano, yung safe place ba? Safe space. Yung place kung saan na makakapagpahinga kayo, makikinig lang kayo, kagaya ng GV. Uy, napasok niya. Nako! Anyways, mga ka-vibes, it is now 9:11 PM sa buong Pilipinas. And sana nakakain na kayo dahil oras na talaga. Yun lang naman ang i-share ko tonight, mga ka-vibes. Ay, naku, naalala ko, yun pala, diba? Dahil nga sobrang gulong, ano, sobrang gulo ng panahon, sobrang papalit-palit, mainit, malamig, ang daming nagkakasakit, no? Yung mga, ano, sinisipo, ninuubo, mga ganon. Yung iba tinatrangkaso, yung iba nilalagnat talaga. Grabe. Kaya ayun mga ka-vibes, ingat-ingat tayo. Huwag tayong ano, yung mag-precaution siguro, uminom ng gamot, ganun ba? Lalo na kapag nakakaramdam na kayo ng mga symptoms. Anyways, mga ka-vibes, yun lang tayo. Yun lang ang ano natin for tonight, this Saturday. Magpapaalam na ako niyan. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly, and this is our program YK, where we talk about kaganapan, kasiyahan, and katuwaan. And of course, our program is every Saturday, 6 PM to 9 PM. Ayan, babalik ulit ako next week mga ka-vibes. Sana mabuti ang lahat. And of course, kagaya ng palagi kong sinasabi na yung mga nagda-drive po pa uwi right now or basta nagmamaneho lang, ingat-ingat po tayo sa daan. Lalo na kanina umulan, madulas pa rin yung ibang ano daanan. And wag po tayong maging reason ng mga accidents. And yung mga pauwi naman po, ingat-ingat din po at makauwi sana kayo ng matiwasay. At sa mga matutulog na, good night, sleep well, pahinga well at sana magising kayo ng maaga bukas. Kung kailangan nyo umalis ng maaga, pero kung hindi naman, sige lang, tulog lang. Anyways mga ka-vibes, yun lang again. Bago ako umalis, magpa-play lang ako ng isang kanta pa dito. I'll be playing Wag Muna Tayong Umuwi by Bini. Ayan, parang ayaw niyo pa talagang umuwi eh. Anyways mga ka-vibes, ayun nga, makakasama niyo ulit ako next week dito sa aking program na YK. Of course with me, DJ Vern, ang inyong K-pop friendly. Ingat-ingat, pahinga well, good night. Thank you and stay tuned. Keep listening sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

Di na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip.

tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala kasi

0: nakatipong tamo king lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal ay espiritu.
1: Amen.
0: Ting grasya na ning ginutamo Heso Kristo, ning lugod ning Dios, at ting pamakiyagom ning banal ay espiritu.

0: tumbina, king pangisip, pamangamano, ampon panganyap at king aro, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asuk at kasanang debat. Kasalanan kong mapayat, ulinita ipanigapu ko, kanwa na Mariyang kapilan ng Birhen, at kesablang ang helang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, in Diyos sa ginutamo. In Diyos sa mayupayang tuto, takaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana, king Bier Alananga.
1: Amen.

0: Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, alangangga indegulaning lugod mo, lalagbus e palak, kimangin tangin tuliran at pagnasaning panalangin mi. Itugtog neke kami, ing pakalulo mo. Patawaran mo yung kasalanan na babiyat tapot ka rin konsensya mi. At pagkalub mo kaya kami ring kalam ha eme man apangangasan na duwan. Itiadan mi kaya ka Diyos, king kapamilata ng Heso Kristo ang anak mo. Mabibie ang panagari kambe mo, king kametong aning banale espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

sayas. Pabustan mong pagkantake, ingka kong pakamalan, metong madalit tungkol kayo at king mulahan ng ubos. Ingka kong pakamalan at inyong mulahang ubos, king gabun amataba, ning metong abundok bundukan. Sorulana ing gabun, at leto na lo ring batu, kaybat tenam na lo, ring pekamayap diling ubas. Mitalakad iyong bantayan king kalibot nando at kinulkulyo para king pipamaslan karing ubas na. Penaya na lang lulot bing ubas na dapat maslamlangan alang kapara. Ngayani ing kapong pakamalan sa Sabiano ikayong memalen naning Jerusalem at Hudo, atulan niyo ko ating mulahan kong ubas. Mikulang ko kaya king pamanese ko kayo, bakit memungay ang maslam maubas? Bakit ela mayungong ubas? Ilapo ko na ring makapadurot ng tanam at lasakan kayong bakot at pabustan ding animal ing kanande at pangdamusakan. Pabustan kong dagol matas pa kayo indikot at suksok. Eke lingisan o gambulan man, dapat pabustan keng mapuputiyo karing miyayo aliwang suksok. Eko paintulot dugpa ing uran kayo. Ing Israel, ya ing mulahan ubas ning ginung mayupaya, ding ubas atenam na ila ring tao ning hudo. Asahan nakarela, ing daptanda itang makatuliran, dapat ing pengalano pamipatayan. Asahan nakarela, ing dapat lo king kayapan, dapat ing pepasarira kabaliktaran at tangis ing amanu ning

O Diyos, sa mayupayang tuto, balikdan mo kaysa ng pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Mekeni at iligtas meng tena mong ubas. Iligtas me ing tanaman, ake kang tenam. Iting ubas at tanaman, ake kang pepalabong at pepasakitan.

Kanita kapilanman e nake magtaksil keka. Pagkaluban mo kaming bayong bi at puryanda kang miyabe-yabe. O Ginoo, Diyos sa mayupaya, ibalik mo kami. Lunusan mo kami at mangaligtas kami.

Pamamasang ibot, King Sulat ng San Pablo, Karingtao, Pilipos. E kayo pa'y balisalub, nuneking sablayong pamanalangin, adwan yu King Diyos, inke kayong kailangan. At King Pamanyawad yu, eyo kakalingwan pa salamat kayo. At ing kapayapan alalagpus King ayabot ning isip tao. Pagkalub na sa kaya kayo ning Diyos, ing kapayapan na yun, yung papanatili, king pangayagom yung puso, at kaisipan kang Kristo Jesus. Katatawl yan, kapatad ko, katmuan yu lang parati ring isip yu, karetang bagay mangayap at marangal, ding bagay toto, matas, usto, malinis, kalugod-lugod, at mitmong dangal. Tuparan nyo, King Bieyo, inga pag-aralan nyo, tinggap, ing dimdam nyo, at ikit ka na ako. Ating Diyos, ababya kapayapan kaya katamo, manatili yo kaya kayo. Ing amano ning Ginoo.

Ako'y imemiliki kayo, ibat kinyato nga naning Ginoo. Manlumwal kayo at pasipanguwa, karing bungang manatili.

0: ginumanatili ake kayo.
1: At keka ang temorin.
0: Pamamasa aking mayapabalita at pangkang San Mateo.
1: Ligaya keko, O Ginoo.

Yesus, nga nakaring pamuntok da ring saserdote at ding makatwaning balen, pakiramdaman niye ting metong pangkalimhaga at in metong ataong menanaman ubas king kayang gabun at bekuran ne. Kinulkulyang pibilyan king pipapaslan ubas at mitalakad yang metong tori. Kaybat nanita, peniwala ne karing kasamak at sakayang minta king mara yung lugal. Inyang miras na ing panahon na ning pamamupulubas, tibura na laring kayang alipan, bantanggapan da karing kasamak ing kayang dake. Timpalasanan dala ring kasamak na ring kayang alipan, bitbatan de hing metong, tetere hing kadwa, at temasibas de hing katlo. Asibayo, mitubod ne na mga liwa pang alipan ing makigabon, lalo lang dakal kesa karing minuna, at makanyan mo naman ing depatanda ring kasamak karela. Katatawlian, tinubod niya karela hing kayang anak. Nga na, tihong igalang da niya maning anak ko. Dapotin niyang ikit de ring kasamaking anak, ngarang misabi-sabi, itiya ing talapagmanan na ning pakisamakan pa mo. Tara, patentaya, banakwata mo ing bandina. Inyadekat de, linwaldeking tamnanan nubas at sakarepete. Ngeni, nung datangan nala ning makigabon, nano kaya ing daptana karing kasamak ng deta nga ng kinutang Jesus? Piho na lang papate ring mga rawak at taong deta ngarang mekibat at ipakisamak ne ing kayang tamnanan ubas karing aliwang makisamak amunya kaya king dakena king pupul king panahon na karampatan. Nga ng Jesus Karela, eyo ari abasa ini king kasulatan ing batong sikwilda ring manalakad bale iya ing malyaring batong panyulok. Iti dapat naninggino at makapagmula lang tatangalan. Inyangeni sasabyan ko kay kayo nga na pang tinuglong Jesus, aliwana i kayo ing pagaryaning Diyos nuneretang bansang biyasang papamunga. Imaya pabalita ning kakatang kaligtasan.

0: ipasyagtamong ini, ingka katamong kasalpantayanan. Itamungan, sasalpantaya ko, King Diyos, si Panglubos Mayupaya, linalang King Banwa, ang poniyato, at kang Esokristo, manap ng buktong aginutamo, ang aglikong upaya ning Banal Espiritu, ibait ang Juana Mariang Birhen, linasalala ng upayang Poncio Pilato, ni Papo King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka rin Mete, King Katlong Aldo, sinubli ang Mete, pepe pa siya Banwa, makalukluk, wanaring Diyos, ipanglubos may paya, ibat ka rin magbalik yan naman Keti, Bano kong karing mabie ang ponmeng amate, sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pangisamak Ting Banal, King Pangapatawad Daring Kasalanan, King Pangasubirang Miering Mete, at King Bie Alangangga.
1: Amen.
0: Kapatid, kaniting pamitipon tamo, bata mong ganapan ni Ingkalang Nalog ng Diyos, paniga po tamo kaya. Ting paisip na laki katamureng kaya duwanan amatampang maramdam kaya. Nga tang manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para King Iglesia, anong nuta makayanib, ban manatili ang mit mong kabangyanan at katapatan at kasyanoring kayang galame ating mabilog ayato, King Diwaning Kapanayan, at masapsa palugod, manalangin ta, King Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Para King Kabilugan na Balayan Kristiyano, banitangan, apakit ta mo ing kapibabatan at lunos karing taong maliliking dalan, ding bibiguke katamo, at tanggapan talo antimonong makanano nakatang tatanggapan ng Ginoo. Ipanalangin ta, King Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Para ka rin makasugat, King Kapanandaman daring aliwa, ban makapagbalik laking Diyos, at ban itamungan, maging matulid tamot, alang kikilingan ni numan, at aragdagan ing kikatang katuliran, kapamilatan ng lugod. Ipanalangin ta, King Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Para ka rin sablang Kristiyano at aliwa po, amit mong katapatan at tetagan magkapilit matad tula at kayapan ka rin taong makapaligid karelo, lalo na rin kalulu. Ipanalangin ta, King Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: At para kaya katangang balayan, ding talatuki, balayan ding mituburan, ban kumat mo tamong kapasalamatan King Ginong ginawang kikatamong kayang ubasan at kasamak anong nuke no yamanayang masaganang pupol at banapakibatan tamo ing kayang paninayan. Ipanalangin ta King Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: O Diyos sa Ginoo mi, makaibietula sana kita ing sablang kayadonan aning banalakatulungan mo. Banking pakalulo mo, ipagkalog mo kaya kami, ingemi apanaligan king sarili ming sikanan. Itiad dami, kapamilatan ng Kristong ginumig.
1: Amen.

0: Manalangin kayo, kapatid. Baning daon tamo matanggap ya harapaning Dios ipang mayupayang tuto.
1: Tanggapanin sa aning Ginoo itin daon karing gamat mo. Kaya kapuriyan po ni kaligaya king lagyuna, kaya kasaplala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan.
0: O Ginoo, tanggapan me iting sakripisyong inutos mong gampanan me, at king kapamila tanda ring banal a misteryo agagampanan me king kapanyamban keka. Pamatampan mo kaming mikatmuan ganap king kabanalan, abubungan na ning pamanatbus mo. Iti aton mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo, anatili a kekayo.
1: At keka antemorin.
0: Yat na yala rin puso yu.
1: Makayat na no, king Ginoo.
0: Pasalamatan tayo, ing Ginoo, a Diyos kamo.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunepin karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos. Ing puriyan ampon kasalamatan da ka. Kapilan man ang puno ka rin man. O Ginoo, banalait pa. Diyos, sa malugod ang pon maganaka. King kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Manibat king kayaslag na ningal do ang gana king kayalbog na. Iting kayaldawan banalya. Uling king aldo Domingo. I Kristo sinubliang mebye para kay kami. Layo ng tinabi ing dalumdum ning kamatayan. King sala ampon bie a emaliaring kumupas. Kaniting aldo ning ginung sinubling nebie, titipuna na kami, papasyag ning amano na, titiraswan ning tinape ning bie para kay kami. Misama ning kabengyan isarani iting Domingo, ausan mo kaming mabibie, king alananggang sala, ing e mapupupos sa aldo ning Gino. Ulinita, kambeda ring koro ring anghel, ambering sablang upaya ning banwa, papasyag ming ligaya na, layon makiugne kami kingalangang garang dalit ning parangal at ngamingan pupuri.

Ika pining banaloy pa, ika yung sibol ning sablang kabanalan, ulinita pa ni Kapumi, itugtog me, ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambun kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at parate kami, gawa na lang katawan na, ampon daya, ningin mo ming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at layo na pusang loob dinaw ning Biyana, king pamaylas sa hampon kamatayana, kinuwane, ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, iraso ne, at dinuwang ne karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, iti ing katawan ko, amidawon para kayo.

Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuaning kalis, pasibayot may pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti, karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, di kayo nga, minom kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampo na lang hanggang tipan, ami bubo, karake kayo, at para karing sablang tao, man kanita, may patawaran lahing kasalanan, daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.

pinangyaning gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ting kamatayan, amponing pangasubli ng mebyaning anak mo. Daraon mi afeka, iting tinapening mi, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ting pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ti kamingan sanang misulusulo, king katawan, ang pondaya ng Kristo. Tipuna na kaming antiwang metong, ning banal ay espiritu. Ganakan me hoy pa, ting banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Banmi ganap yaking lugod, kambe ng Leo kalabing apat ing papami, Laurentino ing obispo mi, Asyano kaya kaming obispo ay merito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na yamong Eloy, ingke kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, paminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, king pakalulo mo, idala mula, at ding sablang mayangunabie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyehalananga. Ban kaya bena, ning nuan na Birhen Maria, hindo ning Diyos. Kaya ben ang San Jose. Kaya beda ring nuan na Apostol. Ambe ng San Francisco ning Assisi. At ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawana. Apurian ang pon na apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon kaya, kagunning banalay espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos si panglubos mayupaya,

ikabos mo kami king sablang maropoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni, banking kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at nikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, pampon pag sa dyanmi, king panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo.

0: Kaya pa, yung ginuming Hesukristo, sinabi ng haring apostol na, yung kapayapan lalakuan ko kay kayo, yung kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kaya mula sana babalik banding kasalanan ni, nun e yung pansinan mo, yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ang ponpisan metungan, at pangking kaburian mo, ikang mabibie ang ponmag-ari manggaman kingalananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapan ng Gino, manatili sana kapilan man kay kayo.
1: At kay ka ang timurin.
0: Ngini, yung pangtayaking balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngayon.

0: Yo, ingkot dero ning Dios. Yo, ing ilalakok ing kasalanan ning yato. Nuan la ring may iawos, king apunan ning kotero.
1: Kino, at matampang tanggap kaya ka. Dapat ikas may ngamanan mo, kumayap na ako.

0: manalangin, tama? O Diyos, sa lubos mayupaya, manatili kami sanang masese at may pasiknangan kaniting sakramentong tinggap ni, ba kaming lalong miwangis at miyagong kang kaistong ginumi, ngayon't manggama na King Alananga.
1: Amen.
0: Mapilan pong kapabaluan.
1: Kapabaluan po,

0: ning kaya katamong patulunan is Santiago. Titiyo ang kaya katamong gaya para king misa king control. 4 o'clock a.m. Pamitipon king pisamban. 4:20 a.m. Procession pa into control deck San Miguel. 5 o'clock a.m. Unveiling of Mount Pinatubo Lahar Marker ating banal amisa. Pagdating ning banal amisa, magprosesyon tamo po pabalik king kakatamong pisamban. Agkatanlangan po ding sapla, bantumagon kaniting kapag masosyan, dakal pong salamat. Panalangin ning kapasalamatan ning parokya para king pangakabius ibat king lahar. Mayupayang tutu at maganakang ginong Diyos, makatalakad kami ngeni king arapan mo, kambering pusong mipnong tula, ampon kapasalamatan, para king pamanantabe mo, king kaya kaming balayan, karing may ngalabas sa panahon. Pila ng banwaing may labas, inyang dinalan kami king masakit, ampon masipit akabilyan, uli na ning pamanyalan tana ning lahar, ampon ning pamamakbong ning bulukan, amigdalang maragula takot, ampon kapikapanwan, karing puso at katilubluban mi. Kingarap darating kapag subukan, kinalawat kami, ampon pesaw kami keka o Ginu. Keka kami mikparalampu, banikabius mo kami king marok, aw mo sanang dupa keka kami. Ulining maragul mong lugod keka kami, bistaman e kami may ngayon tulid, pekiramdaman mo pamurin ingaklis at panigapumi, at segipan mo kami, pati na imbalen ming kaluguran, ibat king makatakot asakuna. Kamiting kasalukuyan, makatalakad kami ngeni arapan mo, kabang babayumi inke kaming kapasalamatan keka, para kamiting grasyang pigkalog mo, aemi man sukat pangayon tuliran. At when me, imparati mo kami pasanang antabayanan, ibat ka rin daratang pangsakuna, kasakitan ang puan kaligaligan. Gawan mong matatag, ingkasal pantayanan mi, kalupa inyang minunang dinalan kaming kasakitan ang puan kapagsubukan. Ituro mo kaya kami, indiwaning pamitatambayan ang puan pamikakalugod, ban ka rin tinandit ning pamangailangan, ibiyamiin kaya kaming sarili, at maging makasadya kaming sumaw ka rin kaparaming tao. Itiyadon mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyan po ang magari, kandemo, at ning banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Patulunan ming Santiago Apostol, ingatan ang tabayanan ang pong ipanalangin mo kaya sanang parati. Amen.
1: Ingino manatili at kaya kayo.
0: At kaya ka ang tumuhal.
1: At bendisyon na kayo tingatan ng mayupayang Diyos. Siyang bering kaya kayong pamilya, higit pa. Ang paoning anak, ang paoning banal ay espiritu.
0: Amen.
1: Umay na kayo king kapayapan, banlaguran at suywan, ingino.
0: Salamat
1: king Diyos. Diyos.